yabo abain ebemfo amane yabo yabo bisa amane mane eti se achi no pam yere sa obo ba yere no ebi mo se military uniforms and a bad size now yakasa